Rwimbo rwa mudwete kwa Kevin Samist Rwimbo ni ndwe kiu kilito kengire manjeova mudhikiri wako Neto ndo wote ndo murito mbele angai Wote ndo koragwa wekire makwe ngai Kwewe nwa wane undo muna ni munu makiri anu atembele angai kaunu kaundu kanini Keni ngai uvo tagamonde Neto ndo keni kemu mbuwe guru nande Keni kemu wane indosio nde iletu wanakaku okunde wana iletu wanakaku ye guru Ni ngai mwega ni mwagiriru na ni mutugi dhe inuambuke ya Dhafuri 1:20

0: Ni wewe ingai mudemba mwega togevangista Anastasia Karanja mudikiri wa korombo da kamuno makiri wewe ingai mudemba ule mwega ndage kaisho ni dai 11 si akira uko si aruga matwetikire mupunje wetu wa akira uko kyo munthi uvuro akira uko Reverend hello
1: hello
0: uvuro akira uko
1: Mwana na mwana mjizu nwa na mkia wega.
0: Nigo karibu sana mitambole na nikendoto levye na kiugo wanangijigia mavua ya mudhenyo mundi.
1: Yawa.
0: Karibu.
1: Asante. Mwadikiriri ya wako mwende kama na kau maro. Kama na zoro nge kama na kau maro kakinyaga. Ningu kukiri ya nariyote lea mwana ni umwega. Ulea mwena kekele kukio mundi nirevere ndi mjizu nienda tuzone kiugo na njira ngithie na tucoke tuvoe na nigetha niguo twambiririe muthenya wetu wega ibuku rĩa Jeremia 29 kwambiririe mũgari wa 10 mĩaka 70 ĩrĩa ũtũire Babiloni yarĩkia gũtiga-rĩ nĩ ngamũrũmbũiya na ndĩmũhingĩrie kĩĩranĩro kĩrĩa ndamwĩrĩire atĩ nĩ ngamũcokia mũciĩ ni gukorwo niĩ no niĩ kinjũĩ mĩbango ĩrĩa ndĩmũbangĩire ti ya ũũru nĩ ya wega nĩ mĩbango yake maũndũ manyu nĩ makagĩra thutha-inĩ ĩndĩ ĩyo nĩ mũkanjĩta na mũke mũhoe na nĩ ngamũthikĩrĩria nĩ mũkanjaria na mũnyone tono mukanjaria na ngoro ya nyonde ibo wiki nindigua kengetetebi ya mpenyu wa monde tukigwatane pie na kiugo iria tuambiririe kwa hili yoko tondu akani kabinda aisiraeli makorirwe matavitwe Babiloni na nimekarite me migwate mari ngombo na mabinda mau nimakoretwe mena mathina mengi muno nundu wa kwagania andu magwatitwe migwate no mwathani agituma Jeremia na nigetha niguo akathe andu acio mwivoko kana akamekere kirigiriro na nikio mwathani na maandiko makiaria mekuga ati mekuga mĩhaka 70 ĩrĩa mũtwĩre mũkinyanĩrĩtie kana mĩhaka 70 ya thitha tondũ mathĩna mau ũhoro ũcio watũma nagwa mĩhaka 70 ndĩarĩ mĩthiru ndũhakio marĩ aronginya meterere kinyagia mĩhaka 70 ĩthire na nĩgetha nĩguo ngai akĩoke akinyanĩrie kĩĩranĩro kĩrĩa eranĩre ũndũ wa mbere ngenda gũkwĩra ngai wetũ nĩ ngai wĩ mũbango ngai wetũ nĩ ngai wa kĩrĩko nĩ ngai ũtatiganagĩria andũ ake ta ũrĩa tũkũthomithagia mabinda marĩa aisiraeli makorirwe magwatĩtwe mĩgwate mwathani mabinda marĩa onire andũ aya nĩ mathiĩte mbere na kwenda kũriganĩrwa mwathani no watũmire ndungata yake na nĩgetha nĩguo ĩkamabe mwĩhoko ciugo iria twambĩrĩirie kũigua kĩroko nĩ cia gũtũba mwĩhoko nĩ cia gũtwĩkĩra hinya nĩkĩa gũtũma tũmenya atĩ twĩna ngai wanangĩkorwa ũkinyĩrĩrĩtie kana maũndũ mabĩtanĩte makinya ba ngai wetũ arwagĩtĩri ta rĩu kũringana na ũrĩa bũrũri ũkariĩ na ũrĩa maũndũ matariĩ andũ engĩ nĩkũthira thinya makĩona takwa gũtarĩ ũndũ ũngĩ arũba no ciugo ino cia mũthenya wa mũndĩ nĩciagĩrĩirwe nĩgũtũtethia ati ngai wetu ni ngai wa kĩĩranĩro ni ngai ũtwĩrĩrĩte maũndũ mega na aratwendera maũndũ makũgacĩra no ti makumĩra koguo ũndũ wa mbere tũkĩagĩrĩirwe nĩ kuma barĩ ngai twagĩrĩirwe gũikarwa barĩ ngai tondũ ngai ũyũ twekara barĩ wanakorwa morito wanakorwa rwathi ũgaũka wanakorwa maũndũ makabĩtana twekarwo barĩ ngai ngai agacoka atũtethie na nĩkĩo maandĩko mekuga atĩrĩrĩ tondũ mabinda marĩa twakamũboya agatũthikĩrĩria ngai wetũ nĩ ngai ũtũthikagĩrĩria wanangĩkorwa tũkĩboya nĩ tũboya ũkĩonaga ta kwa gũtarĩ ũndũ ũrekĩka ngai wetũ nĩ ngai wĩgucaga na akegua kwekaratia akegua wamuvoya witiki wamuvoya umwitikitie wamucaria utekuthangania tondu kindu kiria kiana kingica miturire andu engi ni nganja tondu ndu ya witikio ni nganja na nikio mundu atagirirwo gukorwo ena nganja tondu wona wagia nganja nowatamwivoko wona wagia na nganja nowathukia kirigiriro wagia na nganja wana witikio waku gutiri wagirwo ni kumenya mathina kana moritu kana undu uguo ndu uria ukomanite naguo ugucukia kana ukuigua utemwiganire uu na muthia waguo angikorwa ugatura wetikitie mwathani angikorwa ugeta mwathani na ngoro yaku yonthe na nikio muthenya wa umunthi ngwenda gukwira muthikiriria wakwa mwende ciugo cia umunthi ni ciugo cia gututethia tondu ni cia gutuva mwivoko tondu ni cia gutuonia ngai wetu ndangitutiganiria ni cia gutuonia turi na ngai wanangikorwa tugakomana na moritu ma muthemba uriku ngai wetu nwa ngai utwendete nwa ngai uri gitiri nwa ngai twirwimbo ruinagwa rugaga ati mapinda maria ngai aukite gukurarima wanangiathukia kwa neiba waku kithaarimo giaku kiria akuite ndangikinengera mundu wingi nowe unginengerwa koguo muturireri waku na muturireri wakwa cieranio iria ngai atwirire ndanginengera mundu wingi koguo ni ngwira atiriri ndukaume vari mwathani ndugate mwivoko tura wivokete wa ngai na mathina ni megukinya makugacira mathinda ni megukinya ma ngai gukurwa mwivoko mathinda ni megukinya marimugeka ngai waku agitika nake agetika niki ni undu kamwita na ngoro yaku yonthe na ngai akuthaarime na agwike wega ngai mwega na mutumi ni nagucokeria ngatho ni undu wa kiugo giaku ni wega ni undu wa muthenya tugete wa umunthi na ni undu ni muthenya munene muthenya uria bururi wetu ukuthoma banjeti ni nakuria mwathani na nigetha niguo Jehova maundu maria maumagirira mabinda maria banjeti ikuthomwa monthe ni ngwenda kumarega na kumakanja thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani tuma bururi uyu wetu uture na thayu tuma bururi uyu wetu uture na gikeno tuma o mundu agicaria maria egucaririria mwathani acarie atena maundu mekumuringica gitumi mwathani nikio weragirira ndungata ciaku ino cia Isiraeli mabinda makinya mana nukamakura nukamaruta Babuloni nathiĩ Babuloni ĩrĩa tũrĩ nĩ maũndũ marĩa tũrakomana namo nĩnakũria mwathani na nĩgetha nĩguo ũtũbe ũkirĩrĩria na nĩgetha nĩguo mwathani mabinda marĩa marakinya metũma gũtũthaarima tũgakinyĩrĩrwa nĩmo tũũmĩrĩrĩtie thaarima ũrũri ũyũ wetũ mwathani tũranakũria thaarima Kenya ĩno yetũ thaarima atongoria arĩa tũthuurĩte mabe thayũ mabe mũtũrĩre mwega ona korwo andũ mengĩ marakoragwa ciacana mwathani tũma kũgĩa na ciaca itena mbara na itena ikuũ na voera ciana citũ mwathani jensinĩ na menenganĩra kũrĩ we kĩkũragia mwathani na nĩgetha nĩguo Jehova ũmabe mũtaratara mwega nĩũndũ nĩ ciana cietũ iria mwathani twĩvokete na arĩmo andũ arĩa mangĩrũĩra bũrũri tondũ nĩmo mena hinya tũma mwathani namo matikanyue bangi tũma matigatũmĩre indo iria irĩ cia kũrebia na nĩgetha nĩguo mwathani mũtũrĩre ũrĩa megũtũra matũre marĩ andũ mangĩkeguna na voya rĩu ndĩtuĩkĩtie mwathani ũkũgathima kameme ka ũmwaro mwathani tondũ nĩgetuĩte wega gũtũmaga tũkinya rĩerarĩ mwathani nĩnanenganĩra maũndũ mothe mao mokorĩ maku tari matongoria mao tari marĩa othe marenogia mwathani nĩũndũ wa gũgũtungatĩra na nĩgetha nĩguo mwathani mĩtũrĩre yao ya kũrĩkĩrĩria ĩgakorwo harĩ mĩtũrĩre ya gũkenera na ya gũkũgoca na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa nĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ
0: Amen. Amen. Amen. Thank you, Monore, friend. Kivutini gotova kiko kirako kio monde nga ya rogwe kama undumega.
1: Amen.
0: Asanti. Mudhikiri wa kwanda kekane kumi kumasie vandwega thai kumine mwesi ya kila oko. Ni madhama ukura tukima ukirio sadhimu ya kuno oti mugwanja igiri nye igiri dano. Aitha thatu mugwanja noti nyanyo. Anakana oti mugwanja idhatu idhatu mwe igiri noti idhatu kenda kenda. O sadhimu ya kuwa ambio kuro kitha kacheza cheza kufitukira *779#. Odhake maita mengi uoleo ngivata mudhikiri wa kwana maundu maku. Makina kuro makia gira lirikana. Ni *779#. Eri tali ambere sagure mwarofama. Sagura cheza box ukina dhula box mwe yaku ya munya kangiso kereria nituge kanyaga ukuruwa tuki maukiri ya nduka adivarasa.